0: Sayaw na dyan ang kawarilo, kung sin ka upan balbatan mo ay ni malabaw. Ano sa ate, iyan, kailangan, nabiliwara, nabiliwar, baru, marana na balas. Ano sa ate, iyan ba, isaraw nga dyan matura.
1: Yeah.